0: no ɔno ne ba prayers na obi a ɔni nsana na wɔahohwan na obi aka kyerɛ no dɛ ɔbɔwu na ɔba ha de ɔne me sista no ba no bɛ nɔɔso na ɔda ɛda sunom no a nze bi ka kyerɛ no dɛ ɔmbrɛ grace house na wɔkyerɛ no ɛkwan na ɔbɛfa dodo aba grace house nti ɔyɛ n'adwen dɛ wɔambɔ to mu mpo a ɔbɛba na ɔne me sista no ba no bɛ na ɔbɛɛ sɛ ɔsɛ ɔbɛtena a na ɔreka dɛ mmara ama wokyapo yi ze ɛbɛtena mu mpo na sɔfo no anka hwee ankyɛ wɔ nyame yɛ adwuma wɔ m na ɔsɔre ɔse bishop friend ma ɔka ɛkyɛ no dɛ 2 days ɔbɔ wɔafa no wɔafa no ba ifi da no a wokan na wɔsen duru wɔ wɔse wɔsene kwantabɛte wakae no operation ɔso ma wo yɛ anda bishop epue hɔ ɔna abɔfo re gyina wo wɔawɔafa no wɔafa no wɔafa no ba makyina fi de pɛne baasa yɛgyina yɛka hyɛ nyame anim nyam obiara ngye nyame nzi na atome wɔ ha ɛba manhwɛ bishop hwɛ nyame no a ɔnam no dromaze ba na ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne bebree ɛne de bishop ka dɛ obi ne ba small girl ɔda ɔsɔre ofide ɔpɛdɛ ɔpɛi na mefrɛ bishop ɔkyerɛ ma akwankyerɛ ma mezɛ ɔyɛ no sa abɔfo no asuam ɔdayɛ ɔsɔre ɔtena ɔsem igya no a ɔwɔwɔ no so nti moto membɛn ne bia morokɔ morokɔ morokɔ mɛba yi daya madakye
1: mobɛdene mu first born a
2: praise the lord
3: amen
2: ɛdɛ m ha yɛwɔ nyame o ama mekyine he ɛyɛ bia dodoɔ ara le wo nyim bɛso nyim mɛbɛdɛ m ha na manwu adirɛ nyaa wɔfila wɔdzime nsɛm na wɔnye me ba ha bɛno nsu na ayɛle na ne mede wohuru m'anyim mede yɛ biribia nti ɛdɛ m ha de aba ha memfi ndze agoro koraa
3: nyame wɔdɛmba ha
2: nsu ne da ne yɛwu me sista no ba wɔtam a ɔakyerɛ ɔdwuma pii nya na wɔbɛyɛ a mese mewo nsu bi wɔ hɔ saa wonyi no ɛyi nsu nsu mene gye nsu fɔ kɔ ɔdwuma ne hwɛ bi awo nsa baka nsu no nyame ama wɔama ne nsa
3: do glory be to jesus yes they led her when she was coming she had an eye problem
4: grace house nyame wɔ tumi o na woka ne sei grace house nyame ɔwɔ tumi o na woka ne sei grace house nyame ɔwɔ tumi ampa mbere bi mmɛbaa na mpaabɔ yala na hɛn papa bishop isaac buodu ɔprofesae dɛ ebirebɔ kɔ eyi na eyi na ɔrekɔ no wɔahyehyɛ azant wɔ daa ma nti meyɛ da na mesa te dɛ monsu na hɛn papa nyame nyimpa bishop isaac buodu ɔka kyerɛ mensu na grace house nyame ɔde wo bɔkɔ ɔde wo aba ampa so hɛn papa ɔde me korɔ grace house nyame anyim na mbere a mɛkara mɔkwa na eyi no morokɔ no wɔ asankragua nti paapa bɔ mpɛ ma ma yi dwiri ɛkwane yim anyɛ nsu do sɛ atabade junction ɛna sprinter cars ɛbaasa wɔyɛ overtaken wɔ kaafi yim na mesɛ accident yɛ a paapa kada wɔahyehyɛ maama mi accident yi nti ɔyɛ dame n ɛna hɛ me driven ma moko no kar no ma ɔpaake wɔ nkyɛn na sprinter cars ɛbaasa hwɛ kaafi ma a wɔre yɛ overtaken nti ɔbɛyɛ dɛn nso grace house nyame ɔde mo kora ha na asankragua
3: glory to jesus
4: na mebɛ mbɛyɛre kakra nkyɛ da meda se ɔde me di ne dedaada
3: amen
4: paapa nyankopɔn ne tum kakraka na ɔwɔ soro wɔ no ɔsena asase yi dutumi
3: ɔmfa
4: mɛ yɛ papa bishop isaac buodu
3: amen
4: na mokɔ na maaberɛ nti mampoa biom nti napa no mosɔre no ɛna mekakyiɛ maame na medi jesus ɔyɛ jesus wɔte mohwɛ bi ma maame mmɔnom na ne nane asu de bisiasiɛ no ho nti ade kyee no na mesɛm no repeati ɛkyi maame no bisɛm dɛ maame o na dame jesus ɔyɛ na jesus wɔte ɛdi fi hen na mese mede fi grace house antem na ɔse na ɔno wɔ he na mese ɔwɔ guai nti maame no mpɔ ka dɛ ɔbɛba na ɔnye ne nane beenu no hɔn bɛɛ na hɔn korɔ no 5 million ɔsɛ ɔnyɛ sika nti nsiesiara dame jesus ɔyɛ jesus wɔte ɔsena operation koraa
3: glory to jesus
4: jesus ɔyɛ jesus wɔte ɔsena ɛduru a wɔɛproduce no wɔ ɛyɛ aburokyi paapa bishop isaac buodu
3: we thank god
4: nyame nhyira waa
3: mommy amen
4: nyame ma ɔnkwa tentena ahoɔden wɔ
3: amen
4: na yɛ akwadae na fɛgye
3: hɛ amen
4: sesiala wala wadum nti nna nufoa meda ɛbɛhu dɛ ibi ode poma kama do odoro babam danam jesus o ye jesus o te me de sada ma da mi sunsun bo ano
3: ontum
0: ma dan sidi ani say last month daddy o ka so be shire nsuo so radio so o ya kan ya pa na me fra me baba akon poma de me se hwe papa ni be shire nsuo so o na sa nsuo ni de ya de ma apa ye ho be sene ye nko ene ya ba ye no shire nsuo so ni ya do koy na adwuma ya basa obi ba ka ba so be shire adwa woni chan a o de we ni ma ni wi okwa a o mebiem o mo mo poma de wo ho ina o mo ade o mo ni wo ba bi foforo me kwa na me di so ni bi pete ni shop ho nyina enti ya kwa ofie no daddy ka se ya kwa dan fa bi nwuhuru ya nim anapan so ya fa bi nwuhuru ya nim enti anapan na me fra ni se sori na ba se ya fa nsio no kwa huye no ya di so no huye ni ya da ya na ade chire ya na o se ma ade amehu me se wo hu dia o se ma me da na me hu sa me na me nua nam na o mo be pom ho a o mo certificate na ya de ma o mo no obi dia egufu ye mbaabi omo ye eyi omo papa omo so a course na omo ye na omo pam ade na e kire se wa pon wo no ni nyina aka wo na egufu ye m o se eyi na wa na wa beto na nyo ma egusi na o ka che ni nyo na se o mesi na omo nkwasesa omo ko duo na omo kwasesa ye ono a ne picture ene ni certificate na ye pon ho na de ma ni na ka nwura bi ho na e hye baabi o se ma mi ko ye na me se eyi it's na sa madwuma nkwoso na osesa na ade e
3: Jesus
0: so osesa na ade be pepe ne ne so tie no yesa wuru ye ne mebie mu na ayto so mienu na ade e chen osesa ma ma san hufufuro me se de anya osesa ma me hu se yakwa grace house na yapon asore na yapon ya na pepe bi gina asoda na osesa ewura bebra na me kwa me kwa osesa hwe nyame asanu
3: hey
0: obi de wo blame se me chechelo inte ma chechelo ma chichiru wa blabo nyina na asora na wukwa ne mpa na wukwa boye no akame ama mentume ntina ba bia me wo no na me be gira ha me twa wo ti besena me kwesa ne o se omo na ma na omo wukwa no na dua kitu a bisi wo e wo na na o se hwe dua no me ba ne se ma me hwe ya ya bubu ade bia po apo bebre wo dua no so e wo na na papa ne si gina ho na o gina ho na o de sekan o twa ade bi ti me ba ne se o twa ade pe na o je aho me na sister bi say hey you are see hu pa o nti che sister ya chechire na ma na ho meji mpo no ntume nji ahu na ye twa die ma waji ahu me say nti o se oji ahu me san papa na ka che ne say ade ya ma twa me anu anu no ko o se ma me kwa na me no se tell me yesa ye bia me 3 days nso ya de hu ye no me twa so me ensa o se ma grace as me hu dia me nka me say ama hu dia bia o se ma me da na me hu say say me ba adwuma na mi bedu mi shop na obi abia mi shop na na oyiye ngofi mi shop no mudi pie e wa na me se ah na papa ade mi shop wo tongu wo mu o se shop na obi dia ma hide da da me yetongu wo mu na na me se hwe ende ende mo wie ya ba fa mi kin mame o se o kan sapo se kin ni mo na wo papa bi wo wa akire ha na o kire na papa no nti e hora na o se o koy na o se papa mi kin na e wa hen fa na ni kin no so ya mi ensa ba ko yira ya we hu kwa fa so aki ni yira ye nti o kwa na papa ni sa wu ki na eni na ma ka kire ni se ma je adwuma wo mi store mu a che nti mu ntia meka o mu bi sa so ba je sai no se da ye ma me se ma je 1 million 1 million no o mu pa ni cho se o mu ni sika nti 150 cedis e wora de ne so che no o je 50 cedis na so che no o se ma grace house ya ko pa je je me nyome na ma me
3: glory to Jesus
0: bibia na mi aye awie na me sa ma mensuro na bu shop ade ku gwedu ti asin kwa ade sisi ade mi suro bo nsam biem
3: yes
0: nzo me ka sa pe na ni age no ho ade achi ya pe ya wo akwakwa akwa obi ba ya osemed me be ba mo ma chire na adwuma manage pa me se ah yakopon to aso ya nwa makese eche de nipa ne ba ya ade achi ya ofre na o kan sam fufuro ti ne ba na waye di me se kan akoma tu ye mi na dadi ne yakopon hu ye o da so ti ase eji ba na se o sori a o se ma ya me ba ya nwa mafufuro o ma blabo eji sa nsu onu so sa ibo so na ye ba yi mpa ebo no enu so dadi e ka se odu an adu akokwa na se bi ba fam obi dem na ya so oku na na odwane na me ba bi enti an adu na me kwada dadi ka se ya ye no nti ye dem ye bi me da no nti gugu me dem weyina me dana me hu se abuo bi wo me dan no mu
5: ana dwuno osu ya mi hu na abo aban me se eh na abo ban osu o meda ye mu edu ana dwuno na meda no so kekrekeke mi hu abo akọ nti me ya no ntina me to meda mi na me kọ ye no me ba ye no na me se abo akọ osu o meda mi na me hwehwe no na me didue no nu so la mi nkọ sha abo bi ayete se akekire no hu afu na tara me soro ho ba bi na me se eh na abo we de
3: Jesus
5: mi soro yi ma me ntumi enko abo na abo na san yira wo meda mu ho e wona me da no ti gona me se wo bebi a wo she bia wo bewu na me kaasa e dru na dru so a me nsaba ya me ya saa na me gbo mpa ya na me ka che da da de se me nsuro enti me woji di se me so bo no fo ne che chire ma bla bo na me ma grace house ha me bedu die
3: emi
5: o me yina aye ye
6: hallelujah me da ya me ase da me so me be pie saa fidie we mu because mechima papa mechimo masesika nso mesesika mane amedi mpo na mene memba kra na yenye bi yemfa ntweduane ndi because me kwa meti se software yi wo tv so na yesa na medimirika na mekọ mekọ sika mutu atu anya ize mebi mpo na ade ama otwa to a mesi me nkọ asori bia biem no ama mame enchin aroko ni bi mo achiche no one city no sofo ne se e bi abamdua for 3 days nte 3 days no so a mefrim nte enchin no monto ne 7 million
3: oh Jesus
6: ama achiche no one city dia no
3: 700 Ghana
6: nte me oka sa no me tinzi bi se mentia mento